0: kayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Biog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Biog. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Biog. D3 Biog.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Biog. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Biog. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Biog.

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts,
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants,
12: nga gikan sa palya,
13: ug desugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
15: Yeah, effective.
16: Batok sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500.
18: Sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Extend food supplement for men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals for Biotics.

0: 25 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria ng hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal

Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay tisi. Ako si Jean Paul Hinroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o may tisi ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
4: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
5: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
4: Kadaghan di ay.
5: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
4: Ayay!
5: Kung palainom gyud unta taog DTX 500 og MyTC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
4: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
5: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tamo inom og DTX 500 og MyTC. Tanawa ragod, wa yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon og utan. Kunya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
4: Mao lagi
5: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
4: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
5: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
1: TTX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og TTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
5: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalitro nagsakit ang akong ulo.
4: Oh, bitaw.
5: Migraine naman ko.
4: Ay.
5: Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
4: Yes.
5: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
4: Yes.
5: Kuyaw, basin maghikog ka.
4: Kana.
5: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gyud anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
4: Do na bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon.
5: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
4: Bitaw.
5: Ayaw, sige, gunauna nga negatibo mga
4: gusto.
5: Butang. Pero bisag unsao ni mo, aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir JP.
4: Maulagi.
5: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 og MyTC.
4: Wala na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinroso. generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy saying, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mopali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Jazz Mixes.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: atunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend. Food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
5: Memory Advance Syrup.
4: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
6: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw,
6: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advance Syrup.
6: Clinical Spore Biotics
4: ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria.
6: Spore Biotics.
4: Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer.
6: Clinical Spore Biotics.
4: Adlaw-adlaw,
6: mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Clinical Spore Biotics,
6: makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria
4: nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas.
6: Clinical Spore Biotics,
4: ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya
6: batok sa mga kagaw.
4: Clinical Spore Biotics,
6: mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap, magaspang mapanit, DTX

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3
1: Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy?
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog,
4: naa
5: kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka, samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Mo
5: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
5: Yes.
4: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiyang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka,
4: galuya,
5: unya gasakit, ayon lang pagkaon.
4: Mm.
5: Ngano man, ang imong gikaon mopurma po na siya glucose,
4: unya
5: makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast,
4: may
5: mahaw, dahil merinda, paliunto, merinda na pod. Nya, manhihapo na pod.
1: D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
4: O, naa.
5: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP. Unya, kanang cake.
4: Unya ng cake.
5: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na nimo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
4: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
5: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
4: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay!
5: Mauna'y timailhan nga ang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Ingana kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan na ako, kung ano man nga ang tao nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, di tribayo na Sir GP.
4: Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: Di tribayo.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang di tribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: Di tribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX

0: So, pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansaya, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: Tungkol! Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Yeah, epic.
3: Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals, 4 Biotics, nga 45 Probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals, 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: News. K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pagpagpagada ng CODIS with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: o antioxidants
1: ng gigan sa palya
2: o de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga efektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili.

0: Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, ito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
6: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.

0: sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Baka

Naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ni nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika. Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kaglabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: Ang pagdada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sinis.

0: Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakat sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Clinical Spore Biotics. Makatawang sa pagpahunong sa mga bad bacteria ng hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal

0: Dance Mixes.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ataw sa K5.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palya
12: ug de-sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarcuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Kapali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kapali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
9: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
9: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
10: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: BTX

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives.

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Nawad ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug.
6: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
4: Adlaw-adlaw. Powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palya.
4: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
4: Nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
3: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty

0: Adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Boss Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
2: I agree.
3: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
2: Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
3: Makahimog bata.
2: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
3: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
2: Gusto.
3: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
2: Kadaghana.
3: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
2: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
3: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
2: O kana.
3: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
2: O ba?
3: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
3: Correct.
2: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
3: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
2: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama
3: correct
2: ng pag-inom, pag-alak,
3: sigarilyo,
2: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
3: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At muinom, manigarilyo, magdruga.
2: Kadagan.
3: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyod ay.
2: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
3: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
2: Kana.
0: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, na umpungan na dyan akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
2: Correct.
3: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
2: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
2: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
2: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
2: Dili ka ginhawa?
3: Kanabang dili ka ginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
2: Munay kuyaw.
3: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
2: Pusto.
3: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
2: Mojo, Dok!
3: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
2: Oh.
3: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
2: Bitaw sa?
3: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Manay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
2: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
2: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
2: Correct.
3: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
2: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka. Kay lami.
2: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500, pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi. Kung nagsipunon nako, nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ako ng masuklan. Epektibo kayo ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir JP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan.
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir JP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
2: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, naay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
13: Tajud kayo ang akong blood sugar.
12: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
11: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nakoy sekreto Sir GP.
2: Unsa man dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
2: Oh.
3: Nakoy pangutana Sir GP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Ay dili jud Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 Bio Sir GP.
2: Oh.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
2: Ang D3 Bio,
3: tapos ang print D3, murag tag-G-sra tingalina. Oh. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US. Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayo is man na, may Iraq man na, huwag asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
3: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO, naay plain D3. Nga pakapin.
11: D3 Bio!
15: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
3: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
3: Mm.
2: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
16: D3 Bio.
18: Oh, si Richard.
19: Siging galabad akong ulo.
18: Tasa day kong blood pressure.
19: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
18: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
19: Normal lang akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
16: nga may D3.
14: Mapalit sa mga
16: butika. D3 Bio.
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
2: Wala.
3: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
3: Correct.
2: Dok. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
3: O, siyempre, D3 Bio gyud nindot ta, Sir JP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa BCO ra gyud na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Gusto.
3: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
2: Wa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.

0: Please, sana. Paningkamot. Kaya na nimo. Makipato ka na. Di apa ko nga nagmahal nimo. Please.
1: Mahal na kay. Ayaw ba sa di ang imong kaugalingon?

0: sobrang gumalipayon na magkauban ta karon, Tim. Ako ka lang. Ako ka lang.
1: Oh, Kathy. Iba ko. Mahal ka. Mahal na mahal. Ato ang tibok gabi, Kathy.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Wa ko'y labot si mulang labay. Ang importante na ako, ang karoon ugang nga maabot. Higugma ako, di ka magbasol ako.

0: kong ihatag kanimo ang tanan. Ingon ala ta ka kamahal.
1: Di mahal usab ta ka. Kanunay lang ka malipay, dirin ako. Di ka buhilak uban ako.

0: That song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Awahin na ang tanana. Kaslunod na kuhay. Nganong karoon pa bang kaligpakita na ako? Pila ka to ay kipangitata ka. Sakit kayo ang imong pagbiya na ako.

0: ako ni ka.
1: Pabinawa siya ko dahi.
0: Dili! Unta mo na din ako!
1: Wala may pagbati ka na bilin, diha ni mo dahi. Wala yun.
2: Kailangan

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX

0: Protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
1: Wag ko'y labot sa munang labay. Ang importante na ako, ang karun o gang maabot. Higugma ako, di ka magbaso lako.
2: Wag ko'y naw nga ikaatubang nila. Dili ko angay ni mo.
3: I think I finally know.

0: di ako. Andam ko nagtubagon ang responsibilidad sa nahimo diha nimo ni atong irresponsibleng Hector. Di ako, Lucy. Please, mahal taga.
1: No, Billy. Unfair ka na. Di ko gustong mamahimo kang Salvador del Mundo. Salamat sa pagmahal ni mo. Pero di ko kaako nga ikaw ang manupag-ani. Dili.

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Magpaabot ko ni mo, mahal ko. Huwaton kong adlaw siya mo pagbalik. Dili ka na ako. Maghuwat ko.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

Hinumdumilang kanunay. Kaway magkapuli ka ni mo diri sa kong kasing-kasing. Kimahal tagal na bang pa sa akong kinabuhi. Kung siya may makalipay ni mo, irespeto na ako ang imong desisyon. Mahal tagal, bisag usap may mahita mo.

na, uwi. Nga naman, uwi. Hasula. Di man mawa si Ken sa ako man ako na. Naman si man ko. Di man ako siya crush. Pero, nga nung kanunay man siya nga naas ako na muna.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Ayaw kong pinuani ha. Mahal ta ka. Akong ihatag kanimo ang tanan. Iwan anak ta ka kamahal.
2: Di mahal usap ta ka. Kanunay lang kang malipayon. Dirin ako. Ikabuhilak o balako. Yeah.

0: naman ikaw ang lalaki sa kalibutan. Kapoy nagsabot ni mo, oy! Puol na ka!
1: Labo pa kong gipulaan ni mo. Ako na lang pirmiel sa'yo para ni mo. Masamitanaw ni mo sa imong kaulingon. Perfecto ka! Perfecto ka!

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Sayang, kalugod sa panahon na nausik. Tunay bawa pa lang ko. Ngamuli ka na ang tinuog grasor. Dakong pagpasol, pag-ipati na ko karon.
3: Wa kay sa, Bert. Maudyo niya ang atong kapalaran. Pareha sa tandunay tagsa-tagsang pamilya. Dili na po.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, Sky UABP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
8: Weh, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: DTX Beauty

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: Radio. This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
1: Agalibog ko eh. Ayaw ko i-pressure.
2: Kalibog-libog pa ka? Karun tubag ako.
1: Tepa. Tagay ko panahon.
2: Dili. Karun na. Pakaslan ko ni mo o dili.

0: Imo ko, huwag magkapulay na mo din sa akong kasing-kasing.
1: Ay, mahal ti kay Roger. Mahal na mahal.
0: Kaya, will you marry me?

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Please, ayaw ko ingna nga. Wala ka mahigugman ako.
2: Wa ko mag-ingon nga dili na ko nimo. Sabta ko, wa ko'y mahimo. Di ko makaako nga dili na ko sundon ang akong ginikanan.
1: Mag-unsa naman ang kuani. Magpakasal ka, suwa ni mo gihigugma.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Pagbata na, Dave. Unsa man ka? Klaro na kang gipinauangan ka. Unya salig lang gihapon kaniya. Martir ka kaayo. Tanaw sa palibot, Dave. Doon na pa inagmahal ni mo.
2: Siya lang ang akong kalibutan. Si Sarah lang ugwa na ilain.
1: Ako, Dave. Ako. Diba? Gimahal ta ka, Dave. Dugay na. Unungan na ka ng pagpagabuang ni mo kang Sarah.

Sabi na ako, ako ang sakto. Pasaylo ako. Makahatag papak na ako ikaduhang higayon. Ingon ka sa una. Ako lang ang hangtod sa...

0: That song is brought to you by
1: DTX
0: Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Moko na tinuon, wakanay na horn. Ako nang ibig kasing kasing-kasing. Ako na!
3: Dili! Dili ka na tinuon! Ako na usa ka babay? Gipulihan lang o parihas ni mo?

0: dilik pwede. Dilik pwede. Doon na ako'y kihigugma.
1: Ihatag ka na ako ang tanan. Higugma ang rak ko. Buhato na ko ang tanan. Ano lang maakok.

0: naway makababag na to. Ikaw ug ako, ato ang kalibutan.
1: Maglaong ko ni mundo.
0: Maglaong ko. Ikaw ug ako.

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio,
0: the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Ulo sa at, kanunay lang kong magbuhat ka nimo. Apanday, imo lang kong gilingla. Imo ang kipasalikan. Huwag akong misali lang sa... Gusto maabot ng adlaw, imo kong higugmaon.

0: kampiyon
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: at law, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-mighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
2: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
3: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
2: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
3: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
2: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
3: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
2: Mm.
3: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
2: Mm.
3: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
2: oh,
3: ga-exercise sila. So kung
2: wow,
3: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
2: Mm.
3: Pero kung sige kag kaon og tamis,
2: gababa.
3: Oh. Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
2: Sobra na.
3: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
2: No.
3: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan.

0: Nako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ang blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamugo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tawo sa Canada, napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon moay gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pay pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ubos sa hay. Muna pa ang akong panglantaw. Isulay ko utumad MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandam.
1: MyTC! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC. Si inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May radyo do, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count.
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og inom og kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kinipod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-grillo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom gin sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadagan.
4: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyon di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana?
1: DTX 500!
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaro yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahiran, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubito. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyan pa naman, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mao na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: Get through by health news.
9: Get D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
11: Nga naman Sir GP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
11: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
11: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre, di makamutambo.
11: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
11: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre, kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
3: Uh-huh.
11: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP.
3: Uh-huh.
11: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
11: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
3: Uh-huh.
11: Opo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
11: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
3: Correct.
9: D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
11: wala natakdan.
3: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
11: Napa-joy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Nga.
11: Patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
11: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
11: Hinumdumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha po ng BCO. Asa man?
3: Asa?
11: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan na yun og made in US. Pero sa tinuod na dyan, sa Pilipinas dyan nagikan. Di pa dyan wala sa D3. Ang MCT.
3: Wala. Okay.
11: Ang medium chain.
3: Triglyceride.
11: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
11: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, no?
11: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
3: Patagan
11: ka niya og energy or kusog.
3: Wow.
11: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
3: Muna'y dapat target
11: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw datulog.
3: Muniwang day ka.
11: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
3: Wala.
11: wala dyan.
13: D3 Bio!
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio!
11: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Sancton Plus Herbal Oil.
3: Perfect!
11: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP. Kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingo dyan kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganaan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
11: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Sancton Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
11: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi na dyan kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow!
11: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree dyan ko, anak, Dr. Ramil. Gigahin na dyan nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours dyan dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
11: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
11: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
3: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio na dyan ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
11: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
11: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
16: D3Bio.
17: Ako si Inara.
18: Pajud kayo ang akong med sugar.
17: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
18: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong med sugar.
16: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
16: D3Bio.
11: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sikrito, Sir GP.
3: Unsa man na, Dok?
11: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
3: Oh.
11: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
11: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ah, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
11: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Okay.
11: Pero kining D3 bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
3: No.
11: Tagpilagan niya ang tagkaturusin niya.
3: Ang D3Bio,
11: tapos ang Plin D3, murag tag-gisra tingali na. Darera ko sa tagkaturusin kay daghan kayog bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
11: Ang D3 nga naas, D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man Dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga dere dyan nagikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
11: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
11: Nga pag inom ni mo D3Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3Bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
11: Wala. Pero ang among BCO, naay plain D3. Nga pakapin.
3: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas. Ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Kompleto.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of Farm, 97.7 dumagate, alas 4.30 ng mga ka-K5, kining oras ngatod kinato sa DTX sa Fabric Capsule, Mighty C, D3 Bio and DTX Cofemax. Nagkakapikanan, naka-detox ka pa.
2: K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5

0: ako sa magpari.
1: Maayong banda!
2: Ato koras mga kaki 5 plus 4 30 trash na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ay nga buntag, musta mo sa amigos? Kumusta na ato mga suki di pabinaw nga nagpalanog karong mga takna? Welcome, welcome, welcome sa ring edisyon yung turbanon atong turbanon. Balitang K5 sa umaga. It's 6 of July na mga ka K5. Hindi kayong panahon bag ulang ganito ni Pizza Uno. Pizza size na sad karon. Nga nakapaspas ang panahon mga ka K5. Dali pa sa iyaha mga saad ni mo. Ato ka pagkipagbing adlo may butag sa itong mga suking team Pampanga, Luzon, Visayas, Mindanao. Patod sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News FM Dumaguete. O estamos mga amigos, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na sa mga nagtikong kong tikangkang palihan, halas sige. May nga butag, may adlaw ka na itong pananya. At ang kapagtibiyan mong tibok lalawigan sa Negros Oriental, ikan sa unang distrito, nga sa ikatulong distrito, mga kakifay, may butag. May butag, usahab sa itong mga pinangga ng mga suking kakifay, ning dakbas dumagyatang nga ginangkuban sa 30 kabarangay particular ng barangay kamanahan, kundi na nukada ang 97.7 K5 News of Fun, but dumagyatay siya. Estamos mga amigos, good morning. And of course, itong kapagtibiyan mong adlaw, may butag na sa may merkado publiko ning dakbas, ikan sa building 1-10, Protasan, Gulian, Itugan, Kanihan, Bularan, Maing Adlaw, kaninyong huron. And of course, sa ito mga kakifive ng mga vendors, cargadors, parking boys, sa Maing Buntay. Maing Abuntay, gusto mga kakifive.

Kina sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar. Ingon man, ay kuna ka mahimutan sa Rakbay Sumagete, mga Kaki 5. Mapalit ka na di sa may butika di San Francisco. EVF Pharmacy siya. St. Teresa Pharmacy and Coins sa Pills Express. Nausap di sa may People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy, o sa may Crown Pharmacy siya. Gamot publiko, o sa may St. James Pharmacy. Ay napaglangan mga kakifa, bisita lang sa pinakadulog sa imong nasuking butikang parmasya sa inyong lugar. Ato nga pagtimbaya sa ato mga kakifa nga naminaw via Facebook Live. Good morning to Ma'am Jocelyn Salundakit, to Mars Arlasa, good morning. And of course ni Randel Pampinok. Good morning also to Ma'am Mayet, Sabado High K5 James. Happy, happy Monday morning. Humping and God bless us all. Ilang salamat ni Maria, Ma'am Mayet. And of course, ang ato ang solid supporter. Di matapang. May butag ni mo diha, Ma'am Sinen Baruquillo sa may Belgium. Ang sayang unika ihang si Ma'am Angelica Baruquillo. Good morning. Matod pa rin ang may butag, Ayro James. Mamukaw tas mga naghaling nagkalayo. Si Dindin Baruquillo. Kilio Akela Bindanilio Volume Agradyo diha adin matara pagayo kusgaha kay kapay tiguang na natog ba basin batuon hino ayo usab tuni hulagtok nga imong balay wala man ta sa kuan lalog mangga ayay gibato nakakalingas ayay buntag diha sa may panubduman dawin mga kakifab sa ato mga suging tig pamiraw sa mga baguhay pa lang nga nakapaminaw balitan yo gradyo nga taglibo ka pina ay ginaingon na gusto yun sila maminaw guwapohon guwapo pohon pero di pa karon at least muna ginaingon mga kakifab nga bahala oga guwapohon at least na pa'y chance nga mo guwapo pohon kay sanang wa nagyad kay pinghew good morning once again so ma'am Dindin Baruquillo and Akil Bindanilio din sa may panubtuban dawin sabi na nila niyo Tibon o niya andang sa mga Baruquillo family sa pag ang pinakagwapo ni tabang Dorex Baruquillo dor may butag o ni Michael Baruquillo sa tanan-tanan mga kakifay and of course ato sa mga itimbaya ang pinakagwapo sa tanan mas gwapo o pinakagwapo si Kapitan Marlito Tumog Vice Mayor may butag ba labot nga Vice Mayor diya sa may dawin mga kaki 5 si Kapitan Marlito Tubog ay good dag ni Maria Vice Mayor Marlito Tubog and of course Ma'am Susette si Ma'am Frank good morning yeah. Good morning also to Ma'am Mary Grace Santillan may good dag ni mo diha Ma'am Mary Grace ako sa mga pagtibag may adla may good dag mga suking kaki 5 sa itong mga silingan mga barangay silingan ng mga lungsod ang ingon man ni Kapitan Charlito Yupukap may buntag may buntag usaba ni Kapitan Monico Tindak o gingon man ni Kapitan Carlos Gainsan Kunsihal Miknik Seriales may buntag konsi siya o gamag kita kita ta mga kakifay diyan sa may Bacolod ha kung sunod ng mga adlaw siyo ha tanay tada mga amigo ha mga amigo mga amiga may nga agad ha sa may Bacolod City ha the city of city the city of smile ba? Basta kay muna na siya. Good morning, Sir James. Sa amig greet o may buntag among mga silingan dito sa may Materita Home sa always sad nga nagpalanog sa Key 5 News of Fam Dumagagay ka. Matod pa ni Ma'am Sinin nga humutra ba kayo tong perfume ni Vice Mayor Kapitan Marlito Tubog tinoon. Lawas nga humot ang perfume, humot gid ang presyo. Ayay! Ang buntag ni Vice Mayor. Kamulo ka, Ma'am Sinin, ginatawag na ako na siya Vice Mayor. Upcoming Vice Mayor naman na siya. Mudaga na siya Vice Mayor. Ang buntag ni Maria. Nakapalit yung radyo tungod sa Key 5. Shoutout sa gwapong announcer Adi Matabagi ka ni Ma'am Dindin Baruquillo. Kaibaw ka. Kung di lang yung tanik ko Baruquillo, I don't want to claim nga gwapo ko. Kay Baruquillo man ko, lain sad.
Gundag diya, Ma'am Dinding, at sa tanan-tanan nga naminaw na tukaroon sa may panubtuban dawin mga kakifarms. Always thankful na natay mga kapuso, kapamilya, kaanak na naminaw mga suking kakifarms.

0: sa baka managiling ang mga suging tigpaminaw noong nowadays, gamay na lang kaayo ang imong relatives na mo suporta ni mo. Kay usually, mga God, ang nag-drag ni mo pa down is your own family. If you have your family na grabe ka supportive ni mo, kinahanglan ni mo ng ampinga. Usually, ay nakabot na lang sa langaw ng mulupad nga di man mamahaw. Good morning, Sir James. Igrit na kong may good night. Si Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama nga always nagpalanong sa Q5 News of Fam Dumay Quebec. Huwag sa tanan-tanan na lang, sir, na why puas nga naka-DTX Kufi Max, ha? Di matampang, ha? Masalamat kayo diha, mga ka-Q5. Sa 9, ingon ako din nga ang ako kunong alot kay Muraog alot, high school. Kuminig to si ni bata ko gamay, ma'am. Ni bata ko og 16 years. Kupan na ko ron, 12 years old. At 12 years old. Gulangan naman kayo naman. Actually, sa una mga kakifight, sa wala pa ko nas radyo nagtrabaho, nagkwan sad ko, kanang mga lalot sad ko. Nalalot ko sa mong barangay. Sa 20 katao nga akong yalutan, nasad ko yung 20 kabuk record sa barangay. Sabihin ko si Wagon sila kauyon sa akong yalutan, akong inalutan nila. Sige lang, at least nakapaalot sila, di ba? Ito yung pinaka kayong silang memorable na gyud nila malimtan. Mahuman nilang paalot ni Pablatter sila sa barangay. Mamayat sa Salvador, Q5 James. Shoutout ko ni Ate Marites Arellano. Madilin sa lamod rin na Madron. Salamat na Q5 James. Salamat sa nimo niya, ma'am. And of course, good morning to Ma'am Merle R. Maing butag nimo niya, ma'am. Salamat si Mohang niya pagpaminaw sa pagpahipi sa kilid-kilid. And of course, good morning usab ni Dudong Junito. Junito. O ba ng Juanito? Maing butag nimo niya, Dudong Junito. Nga naminaw na to karon sa may buntis bakong. Og ang PWD para ka ADB Ray Cuevas Billy Flores. Maing buntag kyo. Wala ko nung PWD basta ADV. Mga bugirong tao. Good morning, Brad James. Shout out to Jane Cabaldo having having music of DTX Coffee. Adi, what the fuck? Nagka-improve naman yun yung mga tiguang run. Having using DTX Coffee Mix. Having using, you know. Ay, abot, di mo kimembre. Having using, ha? Di ba tabang na big words? Having using DTX Coffee Mix. Now, thank you so much. It's PWD, but using EDB. Rick Cuevas, Billy Flores. Thank you, Brad. Matawa man sa tas using DTX Coffee Mix. Ay,
1: ako.
0: Ay, ni mo rin. K-5 rambot na lang. Salamat kay K-5 sa imuhang sayo ko. Nga pag, lamugaw-gaw niya. At ako rin sa mga ka-K-5, alas 4:45 na kining oras katot. Kaya nato sa pinaka-epektibo ng vitamina, ang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C. Mutabang ka nimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Sa itong mga kaigsunan diha, nga medyo nagproblema sila kay lisod o katulog. Perming stress sa trabaho. Hinungdan nga walay gana sa pagkaon, mga ka-K-5, perming galuya. Kung gusto ka, mabalikan ka na kay, especially mga ka-K-5, no? If luya na kay kastrabaho, na kay paraon sa imong pamilya, or else, di na kaganahan nga makigdula sa imuhang partner, makigdula sa imuhang anak. Bukod kay permi na lang kang galuya, permi kang gamugot. Likayin na mga ka-K-5 aron padayon ang imong bonding kauban imong family pag Mighty C. Tungod kay kun naka Mighty C kali kay kasabisan unsang klase nga sakit, at the same time hamugaway ang imong pagkatulog, adunay gana sa pagkaon ug hapsay ang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, mga ka-K-5. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya de, mismo sa may Pulan Tubig, na sa may GNG Pharmacy ug de sa may lungsod sa Cebulan Butika 4, o CNE Pharmacy, Merle's Drugstore, o diyan sa may ahong nasa Santa Rookie Pharmacy, o sa may San Jose, kon na lungsod sa may San Jose, mapalita sa Butika di San Jose, o sa may lungsod sa Mlan, Butika di San Andres.
2: Maayong bata!
0: Padili pa tayo po dahil mga kakifive sa inyo ang mga minsay. Ato lang dawaton, nakastandby na sa ato nga linya. Ang ato kauban, aron sa pagkatod, kaninyo sa mga ragunang palaliton, kung presyo sa mga ragunang palaliton, karon din sa may merkado, publiko nindak, may anda, kakifive doon, nga ka-extended food supplement, ipaling kifive doon, good morning, nga, ikifive ba?
1: Kifive, balantay, merkado,
0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakifive!
2: Maayong banda!
0: Abudwin. Mga kaibay, bad law karoon nga Lunes din atong i-update karoon na atong mga presyo. Labi na sa itong karning baboy, karning baka, o guban pa ang kaibay ba? Ang atong update karoon sa itong karning baboy, taga 330 ang matag kilo nini. Ha? 330 ang tiil kung 4 pata, taga 230 ang kilo. Ang ating ang aping tag 230 sa bangkilo samtang ang ato ang bukog kung latanan mga kakibay ba tag 190 ang ato nga karning baka mora gihapon at 400 ang unod tapos ang latanan kung ang bukog 280 ang matagkilo arita sa isda ang atong isda karon na ang ato ang makita karon disulod sa ato public market ang bangus adunay tag 200 adunay sa tag 220 gadepende kini sa gidakon na mga kakipay ba gadepende kini sa gidakon na sa mga irason 200 at 60 260 ang kilo tapos ang ato ang bangsi bangsi sa lanew 180 180 bangsi sa tamarong 240 ang tamarong na sabtay tag 180 medyo gagmay-gagmay so itas mga tulakang atong tulakang garo na adunay tag 120 ang kilo wala tayo tulakang gagmay medyo dagko-dagko na no, sabtay 100 ma'am 100 ang kilo tabas kaya atong tabas tag 100 ang kilo ang 15,100 ang 10 kilo. Barla. Okay, kapagdilig sa barla, ng 100 sub ang kilo sa barla. Ay, natin yung lason nyo, 160. 160 ang kilo. Hindi kayo sub siya dagko, hindi kayo sub siya gagmay. Kwan lang. Regular lang ang kita ko ni mga kakita ba. Ilan ni siya, ma'am? Yun eh? 200. 200 ang kilo aning lambay. Lambay ni ma'am no? Kusa ni lambay. Lambay tag 200 ang kilo sa tuang lambay ah. Karon diri mismo ato ang dili ta kayo dagan usab ang display kundi li tunar ang mga duha sa mga store ang display o lambay. Et ato ang sulit sulit niya mga isda. Ang sa ato ang mga sulit labi na ang lapu-lapu. Pag 500 ang kilo nini. Tag 500 ang kilo sa itong lapu-lapu tapos sa itong mulmul, 360 doon na sa 340 depende kini sa kidakod 900 ang kilo 400 saan na siya nga pa? Dugso, atong dugso naas mga 3 kilos ang sa tag 400 ang kilo okay, so mga kibay ba, ang atong pinetong update sa itong arita sa itong shrimp kung napasayan. Tag 350 ang atong shrimp ko na. Tag 300 atong prawns. Tag 600 ang kilo. Atong squid. 500 nga to sa 600 ang matag kilo. Papagkakaroon mga kita. Moro ito atong update ha. Atong update karoon. Adlaw karoon nga Lunes ha. Adlaw karoon nga Lunes. Update sa ato ang market report. Ilumina sa kong karning baka, paboy o isda mga kita. Alang sa balitang K5 sa umaga, kiniyong ka K5 Abundance na naka-extend na food supplement di panay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News at
1: K5 Balantay Merkado.
0: At ako rin sa mga ka-K5, alas 4.50 na para ito sa programang Balitang K5 sa umaga. As always, kauban ni hapon si ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio. May nga buntag ni Tanyedo Macias sa Great Chain. And of course, ni Christian Gulay. May buntag ni Muria. May buntag usab ni Ma'am Joy Fry. Sir Pindo Partusa, good morning. At ito niya, may buntag mga ka-K5. Hello, James. Good morning. Happy Monday. Tapos na kong inog DTX Coffee Mix Lami. Kayo coming from Mom Joy Fry. Dagan salamat nimo diha Ma'am Joy and good morning. Kun asa ka man karon na himutan. Diha ra ka ma'am kay diri na sad mi. Ay butag nimo diha. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa Balitang K5 sa umaga ka. Good morning, si James. Ako din i-greet ang ako ang kauban din karon nga naglingkod samtang nga naminaw sa K5 News FM nga si Alan na. Ang ingon man si Arnel nga nag-andam na usab kay Manarbaho na. Na gyud. Andam gyud kay para inig trabaho mga ka K5 kusgan bisan na kaayo. Mas nindot gyud kung naka DTX sa 500 capsule ka or naka Mighty Seek. Pariha ni Mama, niya andang mga kagifive ang produkto ni Ma'am Sinin. Sakto ba tawag na produkto or ang hinungdan sa ni Kailap ng mga hituraan? Iya din. Iya andang nga na, perming nga nakamighty sina. Muna nga, perming himsog ka. Ay kusgan na kay mulakaw kay mo palit og tuba di ba ya una inang basta na ka mighty siya kugihan Amelita Dunan good morning maing butag sad kuno hello good morning Mama Luwina di sa may baisri naminaw na to karon good morning Jane shout out lang ko sa tanan nga naminaw og sa among mga aktibon nga mayor na si Mayor Luigi Gunyi di ba tubag sa lamat ni Mayor Ma'am Luwila Luwina di sa may baes sa rin mga kakifay. And good morning also to Ma'am Nita. Ma'am Nita, good morning James. Ipakihay lang ko sa akong mga silingan diri sa may baes sa Barangay Uno or Barangay Uno ka baes mga kakifay Pilipinas sa Alejandra Family India o sa mga maisan na naminaw na to karon diha James. Salamat sa pagbasa. Salamat sa nimo diha ma'am ha sa inyo hangya para inyo pagpaminaw sa may baes nga naglantaw na to via Facebook Live. And of course mga kakifay, good morning also to Ma'am Kita Melissa Pasio Kitaya. And of course ni Jilaika Celeste Flores, good morning. Og ni Marisol Sanlit, good morning. Sanlit Gibian. Oh ba to? Okay, good dag ninyo diha. Salamat kayo. Salamat sa kayo sa nagpaulan ug heart Ma'am Joy Fry, thank you kayo ma'am. Kana siya just comment your Gcash charay. Bantay man mag-vlog mga kakifive or kanang mag live sa basketball. Ay nang ginabutan. Ang last donor nato si Kuan. I-like and share na lang. So James, nindot jud kayo basta DTX Confimex ang imong partner sa sayos kabuntago. Tinuod jud niya mga kagifive no. If you really love or mahigugmaon ka sa pag-inom og DTX or coffee mga kakipay, dapat mangita gyud ka og mangita kag healthy coffee ka. That's why naa ang ato ang DTX coffee mix. Labi na sa mga idaran, ayaw na mag-inom ato mga kape nga mga steam, mga 3-in-1, 3-in-4, 3-in-5, unsa na nga coffee diya. Dapat diretso mo sa healthy coffee mga kakipay. DTX coffee mix ay kabalaka ka bisag wa pa kay kaon. Bisag wala partner na imuha basta kay DTX Coffee Mix di ka magka-acid. Munang DTX Coffee Mix lang gyud. Hinayon man laki pero okay naman po siya. Ana siya marang arang nga i-appearus nag-shoutout atong pangyente. Oo, dapat lang kay para wala'y mahigawan. Pasensya sa dili mahinumduman ha, bakay iyan. Pero kung tagaan lang yung tanit naglistahan dere, mahurot-hurot yun na tanan. Pero dili pwedeng kalimtan ka ng sinugdanan ug hinungdanan. Walay lain kundi ang inahan ug amahan. Maing buntag niya. Jerry Secretaria Bilan. Good morning, Sir James. Maing buntag sa nimo niya, Sir Jerry. Og sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga takna mga kay K5. Once again, good morning. Welcome sa Balitang K5 sa umaga. Atong oras sa alas 4:55 na dito maglangan. Ano yan ang mga uluhan sa atong balita ning adlaw nga Lunes. Alam ko luhan sa itong mga balita. Una sa balitang lokal, medical outreach sa barangayan sa Bakong nagpadayon. At ang abalitang showbiz sa actress sa vlogger nga si Sakna Kalaparan na walay plano nga mupasaka o kaso sa iyang kanhiuyan. Habtag sa City Hall Report, Kunsihal Jason Lagahit ni pasar og disolusyon sa pag-ila sa atlet sa Muay Thai nga na ngamihatag og dungog sa rakbayan. Habtag sa Police Report, PNP Shaton gilang at Top 1 Class B Municipal Police Station. Capital News, sa Capital News nagpadayon ang pagmonitor sa lugar nga adunay African Swine Fever. Habtag sa atong Regional News, sa mga barangay sa Iloilo giawhag sa pagtukod og mga silunganan para sa mga stray animals. Balitang National, Corporate sa gipaligon pag-ayo sa DSWD. Atong abadugang balitang National, Basti Duterte, Lini Robredo og Robin Padilla naguna sa survey sa Senado. Balitang International, pipila kabahin sa Colorado gikan sila ang fireworks sa display at tungod sa hulga sa wildfire. At ang balitang sports, napulo ka mga team na interesado kang LeBron James. Mga kakifay, mga suking tig, pamanaw itong oras sa alas 4.57 na. Sa itong mga balita, nga ngayon yung masaira ng kumplito nga detalye ka. Sa kanan sa kinitibukan po sa K5 News sa FAM, 97.7, dumigyate our CEO, President Tabus Doc Rabiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyananigan, atong Station Manager K5, Sir Bernie Cabuso, Roberto Spikas, Lawakatron Technician, K5 Abu Dwin Olpusta. Opening ko ninyo mga suking K5 na sunod sa oskawa na sugtungan ng programang balitang K5 sa umaga. Kinilig sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka K5 James sa D3 Bio Bandukilyo.
1: Balitang sa umaga.
0: Ato nga pagtimiyag maying buntag ni Rudy Sante Abrasado kapag kalami giyod sa DTX Kufimex sa K5 James nag-inom ko karon samtang naminaw ug nagtanaw sa K5 News of Farm. It's me again, Rudy Sante Abrasado, nagpahibi sa live. Salamat niyo niya, Sir Rudy Sante Abrasado. Of course, James Derico sa room kay Dulom pa idilig sa garden. Lagi ka ni Ma'am Joy Frying. Lamian nga muluto og lumi. Lumi ba ito? Mami. Basta kay moto siya. Mami nga murag daddy. Salamat kay mga ka-K5. Lamian nga champurado. Bulad na lay kulang. Salamat kayo diha sa mga malampuson nga feeding program nga gipahigan kagapon sa may Kambaluktot ta. Si Bulan San Jose, matingali na. San Jose. Salamat o gano'n sa mga residente nga may awi-abi sa K5 News of Fun. Headed by our station manager nga sayo kayong nagpalanog sa nato karon mga ka-K5. May buntag din mo niya, Sir Bern. O sa tanan-tanan nga nagpalanog yan sa ato nga programa nga balitang K5 sa umaga. Mabalik na mga ka-K5, ay yun mo gawa. Dapat mag-uban-uban yun na hantod sa katapusan. Hantod sa katapusan sa imuhang kinabuhay. Charan. Kung di ganit ko ninyo ubanan mga ka-K5 na gabaan, lagi mo charan. Joke, abita. Mas maayo ginag mag-uban-uban tahantod da. Mahuman ang atong programa, hilabi na sa atong kamustahan, tanda, magigan kitag mga hisgutanan. Kauban ang K5 News of Fam Bayuan and of course, ang K5 News of Fam Kandaon. Sa itong pagbalik sa mga detalye sa itong balita, human lamang ninis, sabay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
3: Kasi Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, ginitamaan ka tapis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kada isi siya lagayos ng dosa. So, ang napermi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sige lain akong paminaw. Magsige ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mabalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
6: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang Tier 3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Visio. Ang Visio ng may Tier 3. Kapalit sa mga butika. Tier 3 Bio.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: kung igagaw nga, surayin daw na ako pag tumarong may PC alkaline vitamin C. Sige na kung tumarong may PC matag-adlaw, ang puwa na dyan akong dibati nga anime, nawala na dyan ang lagong-lagong sa ako panit.
1: May PC!
2: Mapalit sa mga butika!
1: Victory Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dyan ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na dyan akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO!
2: Ang VCO
1: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO!
2: Ang VCO
1: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinundan o responsable
5: sa pagbara sa atong mga uga.
6: Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano na ito
6: ang pag-inom ang DTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Nawan ang makauga na sa kama.
5: Masinug.
6: May diabetes ka.
5: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sampalaya.
5: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
5: Nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistangi sa kanegosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix.

0: lig-on, tipid o barato na four-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years free preventive maintenance 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Kajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako hindi solay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magbangape apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw

0: Radyo Kadadlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay o medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa lakdod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
1: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ano yan ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin magkada imong pamilya o kain pinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kanta Haray Family KTV.
2: Ikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, kari na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
0: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo.
3: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
4: Sige, tapos tayo mga K5.
3: Kuhayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
5: Dili plano nga ilubog sa suspect.
6: Lagi pa ang nasunod yun nga katotohanan sa biktima.
7: Pagkabagtay.
8: Patuloy pa ang investigasyon.
3: Pinasin at expose ang katiwalian.
9: Dili close down ang lugar kada mga residente.
3: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Murden. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 박명수의 라디오
1: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
2: Hello, safety. 22 na sa kabuntagon. Atong gapon ka na to sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C detects sa 500. Na pinaka-epektibong tambal, bilang katong tagas kay sugar. Detects copper mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Og sa to ang D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato, balik ko na mga kakipay mga pangoras. Alas 7:22.
1: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: For all, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahing gihulga. Sa hinagiban, konsay nagiban, gipasipadan!
3: Foro de los Pueblos!
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta may buntag? Good morning! Kami na usabang inyong ka-K5 do! Ka-K5 di na matabang tandem! Mga komentarista sa Dumaguete City, Negros Oriental! Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunig ang Mighty CD Takes 500, Takes Coffee Mix, o ga-D3 Bayo Kabusa!
3: Foro de los Pueblos!
4: Ang mga lagang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyong mga kamot. Mga ka-K5, mayong buntag. Insagapan ni Kumbos Galagat sa kahangin ng ka-K5. Patron ni Ronel, kanunay naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D3 Bio, Oaks 4 Biotics, D-Panobos, Baybuntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan! Tibuo, Kalibutan, di matabang!
2: Tibuo, Kalibutan!
4: Naka DTX Coffee Mix ang tanan.
2: Mix na.
4: Uy, dako. Nita, naano po dahil balik ka COVID?
2: May COVID?
4: Wala ka kakuanan eh.
2: COVID?
4: Oh?
2: Karoon lang?
4: Sa Quezon City?
2: Quezon?
4: Oh?
2: Fake news man siguro na.
4: Hindi ni fake news, uy. Ni, wala, ilang kaso dito sa COVID karoon? 146
2: na. 146? 146? Oh, mangka na. Basig ba sila kwarta? Basig gusto na pala sila mga awat.
4: Pero, ano sa naman yung Pilipinas? Human, abin ako human na ng COVID. Ano po yung COVID virus?
2: Wala na effect.
4: Ha? Basig ang igon ani katong wala ka bakuna.
2: Dili. Ang igon niya na. Nana magali po yung mga istorya-istorya nga katong kung nagipabakunahan ko October 2030. Buwang! Tanawan na mga fake news. Muna nga, ayaw mo, kamo mga suking tigpaminaw nga, mutanaw sa mga balita, ayaw din mugtoo. Kay daghan, kay fake news, mga kaisunan.
4: Pero di lang fake news, oy, kay News 5 maning nagbalita, o.
2: Oh. News 5, naman gali mo report GMA fake news, naman gali EBS fake news.
4: Karo ka balo ko sa arason nga no, ni silang nagka-COVID.
2: Kay nga naman?
4: Wala sila gamay-TC.
2: Mauna di ha.
4: Minus ang ilang kana, immune no, system.
2: Kana noon,
4: no, nagka-COVID sila.
2: Dili kay ang igon katong wala ka bakuna.
4: Ang wala
2: ang igon katong wa nag-MyTC. Wa nag-Ditribayo. Wa nag-DTX 500.
4: Hey Ma'am Joy Fry, mayong buntag di ha. Happy Monday ninyong duha mga sir. Oy. Ma'am Joy Fry, morning silingan mo ni sila ni Ma'am Rose Gabatan di ay?
2: Oh, sila.
4: Ilang balay diri? Kasi kung lo bakante nga ay puti nga building. O oh, teka Ma'am Rose, pisina sa Alexis Security.
2: Oh.
4: Iya pa nang balay diri sa likod.
2: Mo oh, dito.
4: Silingan
2: di kay ni sila.
4: Ay sa Monday ay nga murag gaat halos magatbang ra ilang gate.
2: Sila Ma'am Rose, right?
4: Oh.
2: Ay Ma'am Joy, good morning. Unya, kuan kananya. Welcome ra ba kayo ang K5 kaghapon turn sa may barangay Kambaloktot.
4: Kambaloktot. Daghan lagi ng paminaw diya. Ang oras mong gudi ay 9 man diay no. Simba manggugug 9 to 10.
2: Mm.
4: Oh, dagan. Oh, paglantaw na ako ba? Binako og masayo. Uy, alas 9 PM diay MPK man ko.
2: Kay duol ra man duol ra man.
4: Duol ra man ta ko.
2: Oh, duol ra man
4: diay. Kay mga 8 pa to, delikat ko dito ding laga alas.
2: Kan pamugot ka nang 8 bago pa na mahaw.
4: Okay. Nya daghan kay ikaw?
2: Daghan. Oh, daghan. Lami jud kay lumi og kanang champurado, eh, walang katulad.
4: Wala
2: pa may butong. Na may butong, hatag man og butong si Ma'am Raol og si aw si Sir Raol og si Ma'am Lin. Pag abot dinundo dito ni Ma'am Joy. Gipa
4: butangan.
2: Tultong. Og gipa harbistong. Upat ka or tulo ka raw? O kanang tulo ka bulig ba?
4: Punan, gipunan?
2: Punan na perting!
4: Perting butong?
2: Perting butong, perting dagana.
4: Matabang.
2: Okay, good kayo. Anya, okay po kayo kay nagparapol po si Ma'am Joy dito. Parapol, tag 150!
4: Kaling sa dya, agulay ang
2: pwede na. Perting sa dya, as pwede mga suking tigpaminaw. Anya, kaan ka na nga, nay, mga kanta-kanta, nay padula, padula po ko dito, makasiyat, 50 na yun. Retro, mga bata. Ang kanasyat lagi, unlimited. 50 na yun. Ah, Ma'am Joy, gapon. Nagpasinsilyo man siya daan. Ala, wala ko kaila. Anak niya, Sir Attorney. Ala, kuno siya kaila.
4: Wala sila kaila.
2: Pwede sila mag... Basig ko, ano
4: na. Wala, mga pwede si Ma'am Rose, Manila. Ang kuna sige, gigan.
2: Ay, saan niya?
4: Manila.
2: Asa na balay? Kaila, Ma'am Joy, man to.
4: Pagana ni mo?
2: Ah!
4: Katong before ka maabot silang Ma'am Joy, katong di ba na ito'y dako nga bakante din eh?
2: Ba't dili? Puto yung apartment! Basi nagpuyo na siyang apartment!
4: Laoy, iyahan ang building ni Ma'am Rose. Dako tayo nga puti.
2: Lahi putong kang Ma'am Joy nga dako po.
4: Lahi puto.
2: Lahi puto. Dito, iya sa unahan!
4: Dili, before ang kaiyaha. Agianan yun ang iyaha.
2: Ah, before. Ma'am Joy. Before na kang Ma'am Joy.
4: Before sa Ma'am Joy. Katong dako kayong bakante yun sa tubangan. Ah. Pag sulod ni mo, na dako kayong bakante, na iputi nga building.
2: Amo? Ah.
4: Selingan sila.
2: Selingan sila, pero wa sila magkailanay. Ang magalatan, kanang mga negosyante, kanang mga kuan, mga negosyante, kanang mga busy ba? Di magod para sa, dito sa kanang, bukod po, ay, kanang mga squatter-squatter nga. Bisan to, as pinakatumoy, ilahan pa. Asang baling nila kung 22. Mau na dia mga suking tigpaminaw dito. Salamat kayo, Kapitan Rose, Valiente ba to, Rose, no?
4: Rose, Valiente mo ikon dito, Kapitan?
2: Dili, si Rose mo i-contact person. Anyang Kapitan, Valiente Tolorite ba to?
4: Ah, Talorite.
2: Ah, Talorite.
4: Talorite. Dagan mo, dagan dia. Talorite. Ah, Talorite. Remolio.
2: Ah. Oh. Muna dia. Sa, taga dia dahi si Kuan, taga dia dahi si Mayor.
4: Muna, ilago ng yuta na halos na nandin na ni Mayor Ipi.
2: Kanan dahi sa kabalukot.
4: Oh. Antod ka ng covered court. Ilang duyuta na sa mga Remolio din na.
2: Muna di ay. Muna di ay. Diyan po itong iksoon ni Kuan. Diyan po itong iksoon ni Mayor Ipi. Nga na konsel
4: si Rulay. Ha? Si Rulay.
2: Rulay! At taga diha, si Rulay.
4: Taga diha. Dito dahi siya gapon.
2: Wala. Pwede na. Oy! Good morning po diha. Ato i-greet si Mr. MGI!
0: MGI! Sir Mark Heturalde!
2: Nindot ba kayang jingle? Oh,
4: gwapo kayo.
2: Ang MGI!
4: Makadungog ka sa ayang jingle. Murag dadon na nimo imong sakyanan dito si MGI. Basta na ay garas. Gamay?
2: Oh.
4: Oh?
2: Ang MGI or ang auto or ang MGI auto body paint and restoration nasa Highway Sibulan, pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
4: Nasa Highway Sibulan sa Tubtubon, gitar kayo na handas ugi ka ganitos
2: ang gari sa ato ang makakuan mangyan makatuod kay
4: naramo ugi ka sa north magyan dagyo di mo na unang nagamay sa Toyota
2: ato balikon na bo. Ato yung balikon ba niya? Pwede po ni-record ko na ba? Kung alam niya, okay, pilihan lang naman ni Sir Marks. Kaya nag-record mo po si Sir Marks. Ha, sige, kadyat lang sa ha. O sa mayan, ikabulan nga contractor.
4: Kabulan pa din eh.
2: O sa kabulan, o sa kabulan eh. Sige mo ha, okay. Okay ha. Ayaw sa mo. Ayaw lang i-play mo. Kini i-record lang niya, mo ni isumpay. O ayaw i-play. Sige, okay. Sige. Ang MGI Auto Body Paint and Restoration na sa Highway Sibulan, pangitaas sila sa Facebook or Google Maps. O, oh, man record eh.
4: Record na to. Ito niya sa Facebook.
2: Wala pa. Sige. Iya, ilahin para di na kanya pangitaon. Alas City 31. Sige mo, sinyas mo ha. Ang MGI Auto Body Paint and Restoration na sa Highway Sibulan, pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
4: Daghang salamat. Di matabang. Basta ka K5 ka ila ko ninyo. Oy, good morning mga idol ko. Di matabang. Ma'am Joy Pry, kumusta man diha ang tungod man di niya ng daghang tustos magabi di ay?
2: Tustos?
4: Nang nukos ba?
2: Ha? Tungod gid kay niya?
4: Tis tungod niya?
2: Dito ka?
4: Nahan, wala ko kaabot. Kaya gabungsay-bungsay na ko gahapon. Balik ka po yan. Kayo bugat kay Silmar.
2: Okay.
4: So, mag-bumpbot ko para makabot ko dito siyang tungod.
2: Kanagyan.
5: Bernie Cabusaw, ug attorney Ronel De Palobo, Sina Matabang, sa Foro de los Pueblos.
2: Dina Matabang!
4: Dina Matabang, mga kabuntagon. Morning, morning, morning. Sa itong mga kaisunan sa kabukiran na plin sa kabaybayunan na itong mga palangga. Mangungumag, mangingisda. Good morning, morning sa mga public market. Always na minaw sa K5 News FM. Building o natin sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkaroon mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. May buntag ninyong horo!
2: Morning!

0: Coffee Mix! Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Detox 500! Pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar unsa pa inyong gihulat, mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap pampahamis ni ate yung ni kuya ug syempre ang kontrapamaol. DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C, pampalig-on sa inyong mga immune system para dili mo dali taptan og sakit. Siyempre, ang inyong mga bata, Mighty C Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may Visium, Visium nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan, pampalig-on pod sa inyong mga bukog. Ha? Klinika Deo Fresh para sa puti og humot nga ilok. Magklinika Deo Fresh para sa suabi nga digestion, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan, Extend Food Supplement for Men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center, nahimutang sa Palawan Building, San Jose Street, ning Dakbayan, sa Dumaguete, napod sa Hamara Tanhay ug Shaton, Sir J Alternative Bio One City ug MZA Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dok Ramil Uy.
1: Mapalit usab kining ato ang mga products kang Aligir, Boss Aligir Al Hongkulada. Yeah! Kabsi. Yeah! Aligir Al Hongkulada. Kabsi, mapalit ning mga products diha tanan tuan sa iya turns.
0: Kabsi,
1: magto sa dito sa kanang mga agribita niya nga negosyo. Ang pakitaon ang vitamin C man. Na may TC. Anya, mingon dayon. Katong kuan kape ba? DTX sa Coffee Mix. Oh, no. Oh. DTX 500, no. Oh. D3 Bio, no. Oh. Yeah! Dana kang kamsi mga suking tig paminaw mga kakifa.
2: Puro de los Pueblos.
1: Alas 7:35 na...

0: Sa usa ka dapit diha sa Valencia, sa usa ka false. Liguanan ba?
1: False. Sa Kambugahay.
0: Sa Kambugahay. Valencia na Kambugahay.
1: Kuan di ay kana.
0: Basta sa Valencia lang, di na ko sa kawa.
1: Dili sa kawa.
0: Trabahante ni siya.
1: Basta na ay false. Pero dili tong isog kayo ang gatang sa false. Kung wala kagi pa sulod.
0: Katong napilga?
1: Oo.
0: Hadi to ba? Mora ba to'y mayor ni Lorna? Mereka, mereka hilakon siya pagkapilde ay.
1: Hilakon?
0: Basta, Osaka.
1: Osaka.
0: Trabahante sa...
1: Trabahante.
0: Falls.
1: Sa falls.
0: Mauni ang panghitabo.

0: sa nang nilaw niya.
1: Ano ka, hindi na dito sa post.
0: Dili ang nagbantay, ang bachelor.
1: Ay, klaro. Wala, klaro, skripani.
0: Dili mo, lagi na katutigo lang kuan ba? But, ulay ba? O, ulit ang ulay.
1: Tindira.
0: Di, siya nagbantay, o niya, nanindra siya sa, nagtindira siya sa South Pole.
1: Ah, sa South Pole.
0: O, niya, ligo sila dito. Sige, balik.
2: Tikto, tikto.
0: Tikto, sige, ato balikon, ato balikon. Don, balik na.

0: Sige, go!
1: Ay, lamihapod ni lugaran ni Bugnaw kaayo. Ha, ka nagtawo ay. Uuta po ni lugaran ni. Takang gini maligo din he. Uy, naay kapatulong. O, nagay ni kata. Hi sir, may buntag sir.
0: Hi. First time ni mo diri dai?
1: Oh, first time na ko sir.
0: Primero. Kanang first time, primero gyud nimo bang sulod ba?
1: Ha?
0: Primero?
1: Na dai first time nga ikaduha na sir.
0: Lagi kanang kisa imong mga kauban.
1: Mga kauban ako? Ay, ako mga kauban sa mga tindira dito sa South Pole.
0: Kaya na si ko da. Kinsa may mga kaila dan dondon?
1: Ha?
0: Kinsa man da?
1: Dondon?
0: Oh.
1: Ay, na astiri si Marites.
0: Kinsa pa?
1: Ha? Na po diri si Brona. Si Brona.
0: Si Jane.
1: Ha? Oh, si Jane po. Na po.
0: O, pila dahil mo kabuktanan?
1: Lima rami, sir.
0: Ah, lima?
1: Oh.
0: Niya, naka naman, nakabayad na mag-entrance?
1: Wa pa lagi sa mo pag ani pag-abot na mo. Nga naman sa mang libre ka?
0: Di, to sa ni istorya hon.
1: Ha?
0: Ako na si... Huma naman to si Dundo. Huma na po si Dindin.
1: Kasi nga lang mo, sir?
0: Dip-dip.
1: Ha?
0: Dip-dip.
1: Dip-dip?
0: Hmm.
1: In short for dipaling?
0: Basta dip-dip lang.
1: Dip-dip.
0: Dip-dip. Sige, kwan. Kwan man ang entrance na rin. Tag, barato naman?
1: Pila man, sir?
0: 400.
1: Ha? 400?
0: Dito ko, Bidjara. 400, tolo.
1: Tolo?
0: 400.
1: Pila din ay...
0: 200 man gano'n ta.
1: So, ay...
0: Discount?
1: Lima man mi, sir.
0: Lima mo?
1: Lima.
0: Ah.
1: Discount, sir.
0: 500 na lang mo, lima.
1: Tag 100?
0: Oh, 100 na lang mo.
1: Mura mag-50 na to na, skiwas ka rito na, sir.
0: Ako lang mo, kwan. Ako'y mo tapas. 250. Ha?

0: Uli lang mag-cottage na. Sa tahira lang ganyan mo.
1: Ay, diretso naman hugag pang libre mo pagay kakailangan ko.
0: Lagi?
1: Si Pit-Pit, di ay ko.
0: Ah, Pit-Pit.
1: Pit-Pit. Pit-Pit.
0: Love, Dip-Dip. Oh, ma. Kapidja na to.
1: Love, Brian, kasi. Ay, abi ka na pang libre kag entrance.
0: Ah, dito ay.
1: Pili na mi, sir. Pili na mo. Nice, mong kainin nga cottage. Okay na mi din, eh, sir. Sir, okay na ba nang naito lang pagkaon?
0: Okay na, wala problema. Naman good mi dali bayan o ta. Pero kung kay... Kaila-ilaman ta, si Pit-Pit, kailaman Dip-Dip, wala, bayad, Pit-Pit.
1: Ano ko rin rasa, wala na corkage fees, sir?
0: Sakit, tawagan sana ko si Dondon, Ugma.
1: Dondon?
0: Ha?
1: Kaila po din mo ni Dondon, sir?
0: Kaila po mo?
1: Ay, sige, maguna dito sa South Pulgot.
0: Magunsa mo na siya dito.
1: Malanto mo na sa mga presyo sa utan, apil po sa mga tindira.
0: Hoy!
1: Malanto na siya sa mga presyo.
0: Ay, pagana kay Minobia si Mads Vivian ron.
1: Wa na dai duty?
0: Ha?
1: Wa na ga duty?
0: Wa na kay magmonitor na lang sa atong program perme.
1: Ah,
0: basta sige pa, igo lang mo diha. Pit-pit no?
1: Pit-pit.
0: Pit-pit.
1: Oh, pit-pit.
0: Pa igo ako dip-dip.
1: Hmm.
0: Pit-pit. Love dip-dip.
1: Uy, dun, si dun dips ni kumi.
0: Psss. Oh, oh, oh, ano niya?

0: Montegrio
1: Sotelio, attorney mura ka ila ko ana kinsa na mayor na ay best friend ni mo na Gina kagawad Gina Randel Pampilo naminaw na to si Tata Solon ha Altia ba to malaki Pontillas naminaw na to mayong buntag para magata si Bulon. Morning po ni Pastor Lovejoy tubong banwa diha sa may Valencia.
0: Nanday nang utana asa ko na mapalit ang ato ang mga products no diha sa Valencia.
1: Diha Valencia.
0: Kay nagisgot mangutag ka Valencia god. Mapalit ang mga products nato diha sa Infinity Pharmacy. Infinity Pharmacy diha sa may Zakinso Pharmacy, sa Sabinas Pharmacy, Midcare Pharmacy og sa Jams Pharmacy.
1: Jim Roll sa bakunga naminaw si Gemma mayong buntag diha.
0: AZ Pharmacy pod sa AZ Pharmacy. Jim Roll, Gemma og si Sir Harold. Morning. Okay. Porbida mga soken tig paminatan no. Naglikay si Bongbong sa katong milabay nga rally. Dari sa Pilipinas ngadto sa Canada.
1: So pag-abot dito, giralihan pod siya.
0: Giralihan. So, samtang diri po sa sports, grabe yung paningkamot ni Alex Iyala.
1: Congratulations, Alex Iyala!
0: Gani si Alex sa mga sulking tigpaminaw, iyan ang napildi na buntog na niya katong
1: defending champion.
0: Sa
1: Wimbledon.
0: Wimbledon?
1: Tournament. Niaging tournament.
0: 2025. Pwede niya. At 20 every year ba na sila?
1: Dili na every year.
0: Dili na every year.
1: No? 5 years na gaya ni.
0: Oo.
1: Maraging mo 5 years niya.
0: So, gipildi niya. Grabe ang mga Pinoy turns na ka-abiba. Nga ni Alex.
1: Dito po sa New Zealand, sa dula, sa Gilas, Pilipinas o New Zealand. Murag naa sila sa Pilipinas. Pinoy may baling daghan ng fans. Pildi lang ta, pero double overtime.
0: Philippines, New Zealand?
1: Philippines versus New Zealand. Gilas, Pilipinas.
0: Versus... Diba, pero ang New Zealand, himong Pilipinas?
1: Murag himong Pilipinas, murag halos ta ng... Gaba lantaw dito sa dula, Pinoy!
0: Pinoy!
1: Pero kanagol lang singgit, defense! Defense! Kanagol na sila sa New Zealand. Padaghan ang flag sa Pilipinas na.
0: Balibali, kung ano man ikan ang murag balibali, si PBB Import, dito sa Canada, ang singgit po, Duterte!
1: Duterte!
0: Ay, K5 ba News FM Bayawan? Good morning! Mga sir, kinsa kay Tigron?
1: Dunde?
0: Di baka si Dunde, si Rulian.
1: Ha?
0: Tigagaw ni Clarice.
1: Ano po yung Rulian dito?
0: Tigagaw, pagkumangkod ba?
1: Si Johnny Deep, Judge JP. May buntag mga idol. Di, matabang.
0: Judge JP!
1: Judge JP.
0: Diputado, good morning ni mo dyan, Judge.
1: Gabiyahin, ipaingon sa Binalbagan.
0: Binalbagan! Okay kayo. Yeah! So, morning karon siya mga suking tigpaminaw, Torn. Ha?
1: Babay nga Tagaluok. Katong ning gibutang. Ato, pasodlon saan eh?
0: Pasodlon?
1: Sige.
0: Sige.
1: Babay nga Tagaluok, dumagiti nadakpan spedia sa bakong milyonis nga kantidad sa shabu na kuha.
0: Sa napita niya?
1: Kompletong detalye ka K5 Cyril Repe i
2: K5. K5 News FM Live Report. Naulog yung sa mga kabot sa Parantiba sa Blood and Drug Enforcement Agency, Victor Office, Negros Island Region, o pagkinabayin sa uman pa mga law enforcers, ang usaka ka 32 anyos ng babae, na Tagaluok, Dumaguete City, at sa bayda sa operasyon sa Barangay Salud, Panbakong, Negros Oriental, alas 6:30 na gabi, Anong Garbingo, Olio 5, palapas sa Pinera, sa akin na nagiging ka-suspect, ang ibarabada na 500 Jess Gabos, Lidwang, Shabo, na doon na kini Street Malyo, kamukabad sa 1.3 million, o Sandra Dabalyo, namukabal sa 3.4 milyon sa kapasus kapin. Like ito sa recover rin ang langit rin siya. Ukupat pa ka type transparent plastic bag. Ngayon ay gapo yung siya mo. Narecover sa separation ng usang kanil cellphone. O uman pa rin ng mga diaper panalya. O buy bus and money. Ang suspect nila sa materidad niya usang kahil value individual. Nagatubag kinikaroon sa kasong paglapas Section 511, Article 2 sa Republic Act 9165. Balog na sa may kinikaroon sa kapulisan o detention cell ang maong suspect. Apply tayo dapat ito na kanina sa D3 Mayo, DTX 500 o MyTC. K5 sa Iville, DTX 511 para sa kanilang kapatidang serbisyo publiko kreo sa Negros. K5 News FM. K5 News FM Live Report.
0: Salamat, Chay!
1: Salamat sa Cyril Ripi. Every year ang Wimbledon turns usa sa upat ka major Grand Slam. Kuyog sa French Open, Australian Open, US Open. Salamat Judge JP ha.
0: Daghan gyud kon.
1: Every year gyud ay.
0: Daghan gyud ganahan ining tennis no, daghan pud ganahan sa soccer. Pero kining sa tennis ug soccer mo maoras siguro ni sila nga mga tawo. Lahi gyud.
1: Pero
0: lahi putok sa basketball.
1: Sa ato ang wala pickleball.
0: Pickleball. There is Dumaguete.
1: Oh,
0: unsa nang pickleball? Kunay
1: magpahimo ug ta og kuandiri pinakadako nga pickleball court sa tibuok Asia.
0: Pero iklaro na ninyo kanang inyong pickleball ha? Kay pang healthy man kana nya, wala man hinumoy tulog.
1: Wala na sila tulog. Puluhan na ina.
0: Para nagdula og pickleball. Kay pa kwan ko do pa healthy.
1: Oh.
0: Unya karon ang mata luroy way tulog kay apta nagasdos. Liyapang.
1: Wala na, dili na healthy.
0: Addiction na
1: basketball ra ko kay pinakadugay na mo kutob ra magalas jis.
0: Kana kwan naman na. Kananya, kiat-kiat naman na.
1: Kiat-kiat na naman apta nagkadlawon.
0: Apta nagkadlawon?
1: Ah, wala na na, kiat-kiat na na.
0: Oh, Bobby taw nga gikwan karon kanang nga gi regulate. Oh. Ang dali sa atos lumagiti ba mo raga regulate dere nga kutob lagi alas 10.
1: Yes, good okay na alas 10. Lami na nay katulog. Anang motulog kag alas 10, mata kag anag alas 5, alas 4 okay na kay na.
0: Kana. Di kay pang healthy. Onya. Dere pod sa dumagiti or sa Negros ba sa tibuok? Upat na ka mga players pickleball na namatay.
1: Nagdula ra namatay? Na atake?
0: Okay, na may tulog, way kuan. Lisod kayo na sa mga sukin ting paminaw og di makontrol ni mo
1: sa tubo
0: na kamatya ni mo
1: sa tubo paundango na to ni yung pickleball si Judge JP.
0: Okay, basta mo tuman na sa galas G's ra padayo na siya
1: mag tennis na po ta tons kay naskam ta sa IBP basketball. Mag golf ra ko Judge JP. Oh, di na ko mutuo ni kuan bossing nga mo basketball pa kay way klaro.
0: Basta guwapo ko no, Sir Dundi ko no na, Sir Dundi. Siya kinatik niya siya dito.
1: Basta mga guwapo, Sir Dundi na.
0: Dundi na.
1: Dundi Glodobe ang guwapo sa bayawan.
0: K-5-5-1. Kanang mga sukitik paminaw, kanang pickleball ninyo ba? Kanang adjust na po ninyo inyong kagalingon. Ay po mo palabig pa adik. Kalimutan mo po mukaon gani. Kanya kalimutan mo tulog, kay sige nalag pickleball. Hangtod ang niwang, nisamot ka niwang.
1: Ano yung isamot ka niwang?
0: Kini pong sumba turns, at namatikdan po na ako. Sigig sumba pagamay, nanag ko naman ni Noah.
1: Ito na, yung leader nila nga ko ano, sa Boulevard?
0: Sa sumba ba?
1: Sa sumba, balita ko po na niya.
0: Kaya naman, iniguman na mga aon mo na.
1: Mga aon mo na sila dito, Kiko is paklay.
0: Magchika-chika mo na. So, ang kaon, mo na diya mga sukitig pa nila. Ang pagamay, ragin ko no turns. Ang pagamay, matur pa nila. Suyo pa yun.
1: Wala klaro na.
0: Kana patay dakpan pud man. Dito man sukit tip pamina kini ako serious bito ni anong pikol-pikol. Ay mo pagpalabi. Pagabot sa alas 10 pinakataas na ng alas 10. Or alas 11. Ay no pa dung alas 2. Sa akin yung heart ana.
1: Biga-biga na lang man.
0: Biga-biga masakit na inon mo ni ana. Unya pila na ka mga player pickleball na buntisan.
1: Di ubay na.
0: Di ba? Okay, sige mga sukit tip pamina. Kaya alas 7:51 na. Ato ni balikan kining main topic na to ron.
1: Main topic karon
0: ang New Zealand, ang Pilipinas, gilas grabe ang kuan. Kanang pag-isa nila sa Pilipinas.
1: Oy, grabe.
0: Iyala, Alex, ang iyang kontrahon unya turns. Kaptong number 17.
1: Si Paulini.
0: Paulini, pero gipil din na ba today?
1: So
0: na. Nga number 17 maghihapon si Paulini o nga nung number 29 maghihapon si Alex. Sa ranking.
1: Pero mo kuan na ni siya mo, sus na ni siya pagka mo
0: basig mo.
1: Wala pa man na nga
0: kwenta. Wala pa man na recording. Wala pa ni makwenta ning pagpil din niya ron kang kuan. Kato number 3. Pa. So grabe. Pacquiao. Pero nga naman yung mga suking tig paminotons. Ang ato ang Pilipinas. Kinatibok ang atong Pilipinas. Nga nung karun baho man kayo sa ubang mga nasod.
1: Ikay ka ang pinamagod ka ginakuan gyud sa tawo kanang yung corruption bisag asa ka nga lugar mo magyud na nagpahagsa gyud sa mga nasod nga na nabalik yun sila sa karaang panahon tungod sa abusar sa ilahang mga leaders, pangawat sa ilang mga leaders, mumagin na siya nga nangahagsa ang ekonomiya
0: sa uban ng mga nasod. History na
1: history na siya. Sabisag asa, basta gani, kawatan ng gapungko, kukuyog niya kawatan, hagsa yun ng ekonomiya. Wanay mo, salig nga investor, luoy yun kayo, wala na trabaho ng mga
0: Dito sa bongbong mga kaigsunan sa Canada, kauban si Claire, o kinsa pa ito ng mga kauban niya, nag-expect sila nga ang taga-Canada o ang mga Pinoy dito sa Canada, maabiba niya?
1: Na may mga niabiba pagpauli na niya, mga Ilocano.
0: Ah, kato mga Ilocano?
1: Oo nga.
0: Pero kontra kayo sa mga Ilonggo, no?
1: Ah, kontra kayo.
0: Kato mo sa Ilongga dito?
1: Ilonggo o Bisaya. Ilonggo o Bisaya. Bisaya sa Mindanao lagi.
0: Di ka tong Ilongga nga, Ati Claire? Ingnan mo ang presidente nato na ibalik na ang malita-malitang kwarta, Ati Claire?
1: Ati Claire?
0: Ati ito! Oh! Kay kong nakabalok pa manasukin tig paminatong ka tong Prime Minister nga inabto kagubot niya?
1: Ah, dito imbitaron.
0: Dito imbitaron. Panawa! Si Claire Castro susmurang gini taon. Ang iyang kamaldita nawa, no?
1: Nawala, oy. Piling naghana man good. Duhara baya sila.
0: Duhara, og kulatahon to dito. Pero di po ito maulata.
1: Dili po ito.
0: Pero istorya lang yun kayo nga sakit.
1: Oh, sakit. Ragid kayo.
0: Palaban malagi siya polis. Ikaw pa nga isog siya.
1: Isog na po na siya. Naabot siya sa press conference.
0: Ah.
1: Kung naaadid to, mura mag... Hilakon man.
0: Ha?
1: Hilak man to siya.
0: Teka, kakumuto na itong gato na ikaw sa kababay dito. Kanya sa inan ka nga ngayon, migapon, sakit ba ito sa dulunggan?
1: Oo.
0: Migapon mo, yung padol na ito sa iyang dulunggan?
1: Goton!
0: Pangit!
1: Pangit! Pero dito ko na siya nakuhan?
0: Dito siya mo rin na, kuhan nga bakakon sila.
1: Bakakon ko na.
0: Kay guwapa man siya. Sobra na po itong giingnan siya. Sobra na po itong giingnan siya, bahong pipi.
1: Hadi ay?
0: Naa!
1: Amo ba?
0: Naay! Siya, bida, luoy na po yung taon
1: tayo. Luoy na po kayo.
0: Mura na yung taon
1: mura na siya. Mura na ikaw.
0: Ah.
1: Mura na itong ikaw. Kahit mga isog ka mo man, ay mong mga isulti.
0: Eh, wag ko na yung anak. Bisa ka ito kang Layla, nilima, wag magaling ko naging anak. Because I obey the rules and regulation, the law of the Philippine Centennial.
1: Safe Spaces Act.
0: Oh.
1: Oh.
0: Unsa to?
1: Safe Spaces Act.
0: Sex?
1: Safe!
0: I'll save?
1: Kanang nagod, sige sa'yo mga una-una, sex ragyod.
0: Pero mauna yun ka, in terms of sex ba, kadungdung noon ko ka today. Katong, gibalita ka ganina nga, nakiginom, dirito sa tuwa.
1: Nakiginom?
0: Oo, nakiginom sa siyang pareho niya. Nag-CR siya niya, dito yagi, birahan ang iro.
1: Bango ba?
0: Oo.
1: Bongbong?
0: Yagak tong iro eh.
1: Yagak ang iro? Magaling wala siya kipaak?
0: Di.
1: Ha? Magaling wala siya kipaak?
0: Sige, gunita ng kuan. Nga ka pong usa ka itong baka o kabaw, o baka o baboy, itong nag-video yun ba?
1: O?
0: Noon siya nangayabag. Muna niyong resulta mga kaiksunan sa droga nga way undang. Oo! Muna niyong resulta sa adik-adik na mga kaiksunan nga gobyerno. Uy, alas 7:56 na.
1: Paday na ito na higala. Shane Tevez na minaw, mabuntag na Shane.
0: Sige. Minaw sa ito kay alas 7:56. Balik mo niya mga kaiksunan, humanin. Standby.
3: Foro, Belos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi solay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
6: Usa sa mga super busy organ sa itong lawas mao ang brain. The command center sa tuwang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako o pinakakompleks ng organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
7: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 og BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 og BTC para sa inyo nga brain brain health ug sa normal nga function ini.
6: Mm.
7: Ang uto mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
6: Correct.
7: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
6: Kadako di eh.
7: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
6: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter. Og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
7: Mm. Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka kadito X500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
6: Kana
7: basin gani wala pa.
6: Uh-huh.
7: Bilyonis ang mga selula ani.
6: Ug
7: matag-usa sila gagamit og oxygen.
6: Mm.
7: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
6: Mm-hmm.
7: Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo.
6: Ay!
7: Nasigang kautam is bad o trans fat.
6: Kana?
7: Kana tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
6: Mm.
7: Unya, kung wala kang gainom og super antioxidant nga DTX 500 o MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
6: Mm.
7: Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo.
6: Mm.
7: Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga muinom yung kag DTX 500 o MyTC.
3: DTX 500!
8: Kodesh Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
6: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
7: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP.
6: Yes.
7: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pa huwaita, ang atong utok gatra baho gyapon.
6: Of course.
7: Kay kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life.
6: Mm-hmm.
7: Sige ka ginhawa.
6: Oh.
7: Sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
6: Daghang mga debilitating and life impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
7: Kaning tanan nga diseases pwede jud balikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym ka, ga-exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop.
9: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
11: Dan salamat mahibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ano yan na punta sa atong segment kanabuntag? Nasariin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo to balikan. Huwag baga